0: we o del do a joyoro a doyoro a no a nola a nya e kwa men ko chaman ke wife li chaman de ke munu ya lo ni to ronta nangana tumbe irak u be chelu chaman do
1: ni to ronta nangana e tumbe irak u be tulu chaman do sisa amena kuma ismaila sarka a nya e ka foko a sa jo aha
2: on ko pe ka fo do ko mbe ka di di kante ka kuma ima o fa dai ke kadaka anni hali norvege kali do kulbe li naka tieni chogo chogo ni ka so sef do kumbe ye nefe alam kumbi seka digidi
0: ke ameta fota yera la
1: salu nemason erola sabula nefe amana ki chogo chogo nefe sec asiglembe kateme Kalidou Koulibaly kan sabula munde kama nyofo ambado kafo Kalidou Koulibaly atunjoginendo kalo sabaya ni coupe du monde ka atunjogilendo atumato ndolonta o ekeleni flana fana ambado kafo ka sera yero dola atun segna le ria fo kafo ko atumero mina ani kuna fo ndila ko
0: kuma do sente sec fana tunde balondana makapi ayivala
1: ute
0: dans
1: frappe il n'a pas pour la sept mois jogi aha mo sajo
2: sale nefe ambi seta o jatte bine ke robina ni jatte bine brazil ka jokolo sila alison becker atun jogi ne tundo saison il fa chama
1: na jokolo sila sajo jokolo sila ni ko fen tolon tan awte kleñe
0: ida sera la minya mal ma sisa mais la minya mal ko boko flana e ko ba de yira wa adum boro jogi ni dal dege kala mo wali ni bado aka état de forme aka jour état de forme be o tokko mun menna na fora ko tuma be iba ma fle de mun kadi mo ko yani mun manduye wode benama ibrahima mbayla bibila ibrahima mbay nitu nya titularija leni nord anni norvège wala ma anni france donc kasara chama de
1: nga mamadou kanté anka misalita anni norvège ka nyongonda ni norvège ka chelu sa ba abebura Kalidou Koulibaly de la hal ni jogini rete ni kre tolonta na ngana ye tolonta na mibe tolonta ke tolonta kulu baula imana filu do ke nyongon kumbe ona adia wa tuma dola de kramo bibla ke fe aha sajo
2: tali tibado anka Philippe Bora kabini yoromida kabini chedo sugandili wati Philippe Bora kabini yende ni kasoro Senegal yado kapoko ukuma kuma nyoko nya sinsi uli Al Hilal li nyokonche Kalidou Koulibaly ka gestion kola ukuma oke omake oyitiye ukumbe fereke ka Malansar kamba Malansar ni saison mumela competition basena ay nyoko kumbe chama mbake ukumbe tani oye nga kabini yo yoro la anye paratique dron Kalidou Koulibaly koninde bambolo nyarama minum bela jele be ne bisoko refo
1: ofamuna nga Mamadou Kanté anya e kafoko Ismail Assar fana damina nani France ni nyokonche ayi chelu chama nje nga aya damina ka irejira ayi chelu don yala obajira atokobe farale entronta na munye chelu nyama ndo
0: wo fana ba yere de konde ke kala mo na tun sukura senegalais uko wo atumbe gele ya na di equipe kuluina bauma kabri boko folo uni France mo chama de tumbanji ni kala wala sa ke seke chigi banka ke anodi Ibrahima Mbayla bari amba don ko bi ma foye ko Senegal kulula bari farafin deum nu be ni coupe du monde a joyoro bonyara ko jugo aleni wisa wan wisa ni RD Congo ou flabe chelu sabade do wa a joyoro bonyara ko nyuma baw man harina men chelu do abe na fama ufanandi wa fana abe ko fetolon tanaw seken ko do ko bayira ko Senegal kulu imbe ko no ale de joyoro bonyara ke tembe ko
1: ale joyoro bonyana kosobe nga kanani na tuguni ne kuni intronta na kelen be nanno o ne hakilifa kosobe o e crepe njata de amana ke chogo ni asanda mon abi tulun dankul ni a chesir lendo kosobe wa warade don abajoro fa kosobe
0: adeli ko do
1: ale abajoro fa kosobe 600 amena
2: warade
1: aha
2: dale warade fale
1: ya fo chogo binesajo angala me bawo fana utumuna nyu hakilia utunye telefoni wo chika uchiama ambe lame ambe segin kana
3: farkulo nyana je kene bawo fato ma anta 100% ambe wole di kuruwari digile kramo mana emer fayi ake ka anman la jeur kurome jabi ka foku omen ka foku frafina balon yi ko misuvage emer fayi 100% anyu dama kurula paske muna asira ka kuma ni jabi ajabi nyama ko frafina balon ko fanga klinte ko tekniki ani experience chamamba le frafina balon no anya bi makeno adiyo ko irakana balon dan keneka Mfatoma ule ya niro 100% ambo di Emer Faima alakuma ujabinyaro. Jualuma siru shishelu ukabo jini.
4: Erevima ningam farukuru njini ya keneba salifu sana wambi sukeza yonjo. Bela jirenfu umar siliviri ukabo kwa divara. Angon besi kamipo waka farukuru njama. Mwana kumando minu kalfira sezen di finala. Mwamba damne Maroku. Angon besi kaku kuna ndoni Maroku ma. Maroku kofi amise kaku shigi ambo di iwayoma. Mwuburai kuruulumbla ambo di iwayoma. Nobora Algeria am ko woro dudum nobora yi afriki sida no ko lo dudum gana nan wala kabbera sabay ayen ni ko ngobe am ko sabay wala am do tan ngam ni nyamana wana ka

0: ama hakili jigi anka nyin kuna funi di kene bakuruba dawla senegal akonyo kon sama sama tun chayara kosobe ngabi wasadin yuka jendi saria sumba faleni kola afanga sina wasadin koni mason katalike bi kalatanyina marabaka jikulu ka fana oluka la nyini ye akoka bla jamana din yere ka buluka hakili nanjira kalata referendum senfe atlanta kuma anka kene nyin kan bi coupe du monde 16e de finale ou beka tanye Maroc ni Pays-Bas debe nyokon soro sou nege kanikele sani oche Brésil ni Japon be nyokon nani wati nyere la Allemagne ni Paraguay fana be nyokon soro nege kanye mugan abora kankal sigi anka chide kabini Etats-Unis sa joudoukure kanye foli ulame amekine nyinkunche sisan ni kalanso sura kan jemu kanye yala mune kakanka ke wala sa kalande unkuka wala pila wakati la teme anyumana Moussa Alou Koulibaly naka moko welele ube ujabi awye Moussa Chamde teke tumenege jurula au kambe
1: Kalanso sirakan
2: Moussa Alou Koulibaly
3: ni kalan saraka cha au nyekoro au ye confiant kololo songo fana sifle kalanso siraka jamkan la mebaka au danse au ka kalan ku lajeli kene kan refi mani kan sanfe mande kimeni laban mana kunche juin kalu kona la o ye e walambla ye fan chama fe kalu damado kono kalande un kalan fa u bebe tu sega la fien bo nga o walambla ndana mana gosi kaban kalande masa ni joro de benyo kona yala demisonu beta yoro juma seneka yoro wa kurane kalan yoro uteri ku bla katabo u masuru na makodo fe fere juma ndi kan ka ke wasa o kalu damado en kala temeni demiso nu yeso anyumana na mebako nasoro beni nyinga luka wira la ukana tayorosi ananka mugo welele umbena andado ninku belejerela kafara blaseraliu ani e mauka hakli nauka au danse kana so sera jemkan kenedo ambido anka jemkan kono ni sere yawde ye kabo Ousmane Konta wo yoro la kabi e Burkina Faso Ousmane Konta wo sigle mebobo djula so kalande woro de be bolo ni watila fere djuma yere de be e bolo kaseka kalo damado la temeni kalande wo nyeso
4: bon ya tam fa o fe folo parce que en ele futil mat ni kalam da an fa tu manda rata chou lan tu fa fa chou la ta be sene ke mame sene ke bon muno ma ala kalanke o bolo maja so be sene ne fun ke ka badu longa singu longa kando nyona an ko na de mesen to la ta bon ala fa di la kalam du la minute fana la doum soro ni ndou fana beb do sala le ka sango sang doum ta fe fashura so mo ro long ka te sa ou fo so ka ere long mais malheureusement il y a des crèmes là do an no te sa ndou me burta fashu mais en fashu origine li jenay mal la bon sala ti ka so ata ka ma nya la lo mais kala ni woro me ne bulu bi ndi mba la ma di mba la mo no bi en fe ya ro la mba to ta so mo ro fe ka ka ni ko ya la sango sa nya le bulu ke ni mba ma wi donc bo bo ko de bo do be bi ya do bo lumi ou bi la ba kan ke ne tanyi na sango le tu ko ta fa wala ka mo ro fe
3: Ousmane Konta ka seri of le kabi Burkina Faso bobo julaso sisa ambanka moko welelende bismillah docteur Chefin Sisoko kabini Franci jamana kan kalama benko domba kan nanado ayo kalan wi redi ke san fe kalan so la Franci jamana kan wa ayaka gafe wolon flana de bo sisa kalama beni re ko kan docteur Chefin Sisoko ambifo kenela sorolila
5: ah eni bala ku wali me kan pa fo na fo donc ba Allah wa rab de la dire fo ou si yon la l'occasion
3: yon fali djera nye kosebe anki la ufana bele djelen kloubi la docteur Chefin Sisoko iboraka Ousmane Konta ou ka seri ya ou mesi sa yakil na yjuma yon ka folo
5: alors ne yakil na yon folo wye anga la damu nou grebi ka foko anre nye chelo ma wal sa kaseko anye mousro an somoro ufe anye mousro an bemba ufe anye kaseka ke tababuye ko sira labla ko sira latige anga demsen ufe ne ori vato anga yere don vise ka sabati joun la se kanta wye kuma moufo meta a sira fe doni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walisa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kumakan fɔ
3: Ousmane Konta o ye sira min fɔ i ko k'i b'i sinsiya ka dɔni an dun b'a dɔn a ye jatigɛ wale kɛlɛ fɔ sisan o kɔlɔlɔw be yɔrɔw kan min ye lakanabaliya ye denmisɛni tununu kow be senna ka fara waati yɛrɛ gɛlɛyaw kan k'a fɔ k'i b'i ka kalanden ci bi ka taa ilimana fɛ an y'a ye a caaman be a be kɛ degun ye bawo n'a ma se k'i den mara wali mara min be denmisɛni na e fɛ maraw cogoyaw tɛ kelen ye a ye gɛlɛyaba don ma caamanw ni ɲɔgɔn cɛ yala o hakilina ye a be se ka ma bɛn cogo di
6: an be wagati mina kom bi san nɔ an ka labɛncogow falenna diɲɛnatigɛ yɛrɛ falenna o kɔrɔ de fɛnɛ ko violanse dɔw be nɔ olu be se ka kɛ ka ɲɛsi denmisɛniw yɛrɛ ma donk an be don mina kom bi mɔgɔ minnu be se ka u denw bila ka taa u somɔgɔw fɛ baara sira fɛ walisa u be se ka taa sɛnɛ kɛ u ye ka se ka taa dɔnniya sira fɛ u ye ka se ka taa dɛmɛ kɛ a be ka dɔgɔya bi Miski kanta yo kuma dofo ale la mona chukum na abi mogo blata jabana okono abike menere ka la mogo chukula ne fa mason kle kle nga bwa kre fe kata mogare fe uwe kata ale abal masrun fe no amaso ma ka dasira dolika aku ale be ka dohu mun do hadeu na aka do ni mogare mna se ko jogo do hadeu na tento donc asirana na dum blakata rola la puisque imo ya si chama be no mogo mana u dum blakata dugwere ola nu segna kala we segni jogo were we te jogo mun do la mo wa blakata jekula jekulu mun yere kelo ka sira do bla lan sira fe wala sa demsonu ka seka wala demsonu me seka ni soja me avem ta we seka fa famia tu
1: no fa famia tu ko docteur chefin si soko ambi anka lamenikela do ka hakil no la soro ka bom malila fanta diko kalandin saba de babu la mi wati me ko si sa fanta diko e bi ni wala mla wati ula temeni kalandin yo chuko di e ka fere jumani
7: bon ne kontan mu me ne bula muso mani pa so ko bara do ne bo bla to bi la so ko na bara ko pou ka la fa so ko na bara o dige don chemani ko na wale ni o beta me ti kala o fitini o beta mu kala ga so ma 8h o be digi 10h o bana
1: o fa mona ko se fanta diko kabini malila ambi fo si sa docteur chefi so ko ambi se gima ibora ka fanta diko fana kasi muyo fa
6: tablo do ambe ajatemne ka foko tablo sigilino anga jamana kono depuis kuma jam me anga musumanu amuke bloko fe fe ou bien ambuto sokono musum joro babe faso joli la u joro babe nyeta kuma foli la ne bolo ali chemani fene se ka bande me balala ne re mufle ne fitini e parasu kon na dok meta foro la nga joro bay nga dimanche o dimanche ne kuma to li kemba krefe era so wa we ne bolin wal sa ka tanga kala na joro ro kono ntiri to kuma na dum me se to li oroni datugu pure ka ira ka foko chenu muso ambe ka ka barado la akina flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jatimine mu boraka maluzuma kala fere do ritalino no bekeni lasirani on demsenu mana ke u bilasira o wati konala o lasirani mi sega ke pololo bayi u ka segini rema kala kala so baula alkesa ha
1: ate dabo u ka seku ka dine fana don ka bi u dogomani ate dabo fana de kama
6: ha o de hakina Meni bukuma fo ninga hakili chie dori Uchie yi jumei Ni ama sariyadu U blungono kala na Ame demsenu blakata blungono kala na Wa utina dine ni don Paske bugoli liweke yoro chama ni na inti nto
1: Nga Dr. Sisoko ni hakili na nunumbele jali kerefe Do fana bieno Meno mbu udeo mblakata jago misenu na bolonkono na ula Wali kuchikata mansonkoro baro unife unawo Yasa kaseka musaka usoro uko uko Do yerebu utawu blakata hali jamana wera uka Utono boli kama Yala ya kina yu mwiyo
5: Babu be Nasra be seka nafaso uka kli dilema. Amesika uro jatem no kroko foku somo ira di kilino kusen do barado la ka demsanu blau singoro walsa u seka barnye do. Me munu mita kare kuna la aninkata monson groba ani barawaro ani jamana waro sika fe. Ipuri ka seka dentro no mabo. Nanyu usira di sa meseka shiran ula. Fembe be seka so bolon fe. Donc la be seka shwenin dige bolon fe. A be seka bingani dige bolon fe. A be seka fe ore u dige bolon fe. Somo kan kukodo la kwa sefe. Nuhu feko ni diyo nga sika ndafa soro, ndafa jau nyon soro. Ni ya fefe yi. Kalanko fe, nuhu kumeta ni balasu uka. Sima tanye kalana. Beka kalada la sila la. Bila alifanfe kalan sola. Mwa mnu mbora anga jamana uka kana tu. Jamana uka kumna kalana. Sanfono la bara jaru yodro beka kalanda la sila la. Me mnu ya foku bara fiti ni miso goke. Kubin nafa soro. Do selma bara la nukilaka nafa soro kalana.
1: Kafraika ni nyafali nunu mbele jirali.

0: amba hakli jigi anka nyin kuna fundi kene bakruba dawla senegal ako nyokon sama sama tun chayara kosobe ngabi wasadin yuka jendi saria sumba faleni kola afanga sina wasadin koni mason katalike bi kalatanyina marabaka jikulu ka fana uluka lanyini ye ako kabla jamana dingu yere ka buluka hakli nanjira kalata referendum senfe atlanta kuma anka kene nyin kan bi coupe du monde 16e de finale ou beka tanye Maroc ni Pays-Bas debe nyokon soro sou nege kanyikele sani oche Brésil ni Japon be nyokon nani wati nyere la Allemagne ni Paraguay fanan be nyokon soro nege kanyi mougan abora kankal sigi anka chide kabini Etats-Unis sa jodou kure kanyi fulu lame amekene nyokunche sisan ni kalanso sura kan jemu kanyi yala mounde kankake wala sa kalande unkuka wala pila wati lateme anyumana Moussa Alou Koulibaly nako moko welele mbe ujabi awye Moussa Chamde teke tumenege juru la au kambe
1: Kalanso Sirakan
2: Moussa Alou Koulibaly
3: ni kalan sarakacha au nyekoro au ye confiant kololo songo fana sifle kalanso siraka jamkan la mebaka au dansi au ka kalanku lajeli kene kan refi mani kan sanfe mande kimeni laban mana kunche juin kalu kona la o ye e walambla ye fanchama fe kalu damado kono kalande un kalan fawo bebe tu se gala fiabo nga o walambla ndana mana gosi kaban kalande masa ni joro de benyokona yala demisonu beta yoro juma seneka yoro wa kurane kalan yoro uteri ku bla katabo o masuru na makodo fi fere juma ni kan ka ke wasa o kalu damado en kalate meni demisonu nu yeso anyumana na mebaka nasoro beni nyinga luka wira la ukana tayorosi ananka mugo welele umbena andado ninko bele jerela kafara blaseraliu ani e mauka hakli nauka au danse kalanso sera jam kan kenedo ambe do anka jam kan kono ni sere yawde ye kabo Ousmane Konta wo yoro la kabi e Burkina Faso Ousmane Konta wo sigile me bobo julaso kalande woro debe bolo ni watila fere juma yere debe e bolo kaseka kalo damado la temeni kalande wo nyeso
4: boni ya tam fa o fe folo parce que on ere ki kilma ni kalam daran fa tu manda rata chou lan tu ta fa chou la ta be sene ke ma me sene ke bon muno ma ala kala ke o bol du maza so be sene le fun ke ka badu longa singu longa kando nyona an ko na de ma sene to la ta bo ala fa di la kalam du la bi la mine fana la du soro min du fana be bro sala le ka sa wo sa du meta fe fa chou la so mo long ka sa wo fo fa chou ka ere don mais malheureusement il y a des clubs là du an nyon te sa an du Burkina Faso mais en fa chou originel di genai mala bon sala ti ka towa ta ko ma nya la lo mais kala ni wolo mine bulu bi ndi mba la ma di mba la munu bi en fe ya wolo mba tu ta chou mo ko fe ka ta ni ko ya la sa wo sa nya le groupe ni mba ma wi don go go ko de wa do be bi ya do go lume o mina wa kan ke ni tanina sa wo tu ko ta fa wo le ka mo wolo fe
3: Ousmane Konta ka série of le kabi Burkina Faso bobo julaso sisa banka moko welele nde bismila docteur Chefing Sisoko kabini Francis jamana kan kalama benko domba kan nganado ayo kalan wi redi ke san fe kalan so la Francis jamana kan wa ayaka gafe wolon flana de boss sisa kalama beni re ko kan docteur Chefing Sisoko ambifo kenela sorolila
5: ah eni bala ku wali me kan pa fo na fo donc ba allah wa bela dire fo
3: Ousmane Diara ni ko sabanki law fana bele jelen klubi la docteur Chefin Sissoko Ibaraka Ousmane Konta ka seria o messe sa yakil na djuma yoka folo
5: alors ni yakil na se folo wi anga la damu no de bi ka foko an reni chelo do ma walsa ka seko anyu musoro an so mo o fe anyu musoro an bembo o fe an yere ka seka ke tababu ye ko sira labla ko sira latige anga dem se no fe le o rubato anga yere don o se ka sabati jona parce que quand tawo ko mo fo meta a sira fe doni adamadenya yɛrɛ la an be an denw labɛn walisa u be se ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ cogo min na ka kɛ lafiya la diɲɛ kɔnɔ u be taa sira dɔ fɛ o ye i k'i yɛrɛ dɔn i k'i somɔgɔw dɔn i k'i bɔyɔrɔ dɔn i k'i ka taawalew dɔn donk o sira ye n be se k'o kumakan fɔ
3: Ousmane Konta o ye sira min fɔ i ko k'i b'i sinsiya ka dɔni an dun b'a dɔn a ye jatigɛ wale kɛlɛ fɔ sisan o kɔlɔlɔw be yɔrɔw kan min ye lakanabaliya ye denmisɛni tununu kow be senna ka fara waati yɛrɛ gɛlɛyaw kan ani k'a fɔ k'i b'i ka kalanden ci bi ka taa ilimana fɛ yen an y'a ye a caaman be yen a be kɛ degun ye bawo n'a ma se k'i den mara wali mara min be denmisɛni na e fɛ maraw cogoyaw tɛ kelen ye a ye gɛlɛyaba don ma caamanw ni ɲɔgɔn cɛ yala o hakilina ye a be se ka ma bɛn cogo di
6: an be wagati min na kom bi san nɔ an ka labɛncogow falenna diɲɛnatigɛ yɛrɛ falenna o kɔrɔ de fɛnɛ ko violanse dɔw be yen nɔ olu be se ka kɛ ka ɲɛsi denmisɛniw yɛrɛ ma donk an be don mina kom bi mɔgɔ minnu be se ka u denw bila ka taa u somɔgɔw fɛ baara sira fɛ walisa u be se ka taa sɛnɛ kɛ u ye ka se ka taa dɔnniya sira fɛ u ye ka se ka taa dɛmɛ kɛ a be ka dɔgɔya bi misiki kanta yo kuma do fo ali la mona chukumna abi mo blata jabana ko no abike menene kala mo chukula ne fa ma son kle kle ngabwa krefa kata mo wale fe uwe kata ale adalma surun fe no ma so ma kada sira do lika aku ali be ka dum do hadiuna atado ni mo wale mna se ko jugo do hadiuna tento donc sirana ta dum blakata ro wala puisque imoya si chama be no mo mana u dum blakata dugwere ola nu segna kala we segni jugo wale uye te jugo mun do la mo wa blakata jekula jekulu mun yere kelo ka sira do bla lan sira fe wala sa demselun ka seka wala demselun me seka ni soja me avem ta u seka fan famia tu
1: fan famia tu na docteur chafin sisoko ambi anka lamenikela do ka hakil no la soro ka bom malila fanta diko kalandin sabade babu la mi wati me ko sisa fanta diko ebi ni wala mla wati u la temeni kalandin yo chuko di e ka fere jumani
7: bon ne fanta ni mu me ne bula mu so mani pa so ko la bara do ne bo bla to bin la so ko na bara ko pou ki ala fe so ko na bara o dige don chamani ko la bale ni o beta me ti kala o fitini ni o beta mur kala ga so ma 8 heures o be digi 10 heures o bana
1: o fa mona ko se be fanta diko kabini malila ambi fo sisa docteur chefis so ko ambi se ki mai bora ka fanta diko fana kasi mu yo fo
6: tabulu do ambe ajatemne ka foko tabulu sigilino anga jamana kono depuis kuma jan me anga musumanu amuke buluko fe fe uye ambuto sokono musuma joro babe faso joli la u joro babe nyeta kuma foli la ne bulu ali chemani fene se ka bande me bala la dere mu flen ne fitini e faso kono la dok meta furu la nga joro bay nga dimanche au dimanche ne ku meto li ken ba krefe era so wa we ne bolin wal sa ka tanga kala na joro ro kono ntiri to ku na du me se to li oroni datugu kule ka ira ka foko chenu muso ambe kaka baradola akina flana ka demsenu blakata blongolo kana na madrasa utere anga jatimine mumboraka maluluzuma kalam feredo ritalino no bekeni lasirani on demsenu manake ubilasira wati konala ulasirani misega ke pololo bayi uka sigini rema kala kala so baula alkesa aha
1: ate dabo ukase kuka dine fana don kabi udogomani ate dabo fana de kama
6: aha ode hakina meni bu kuma fo ninga hakili chie doi u chie yi jume ni ama sariyadu u blungono kala nuna ame demsenu blakata blungono kala na wa utina dine ni do paske buboli liweke yoro chama ni na inti do
1: nga doktor sisuko ni hakili na nunumbele jali kerefe do fana bino minu mbu u deum blakata jago misenu na bolonkono na ula wali kuchikata masonkoro baro ni feo na yasa kaseka musaka usoro okoko do yere buta u blakata hali jamana wera uka utono boli kama yala ya kina yu mwiyo
5: bawa bube nasura wameseka nafasu uka hakili dilema wameseka uro jate mweo kuro kwa foku somo hirake kile no kusendo barado laka demisanu mbla usingoro walisa wameseka bawa nye do me munu mita kare kuna la alingata mwansongoro bawa wani barawore wani jamana wore usikafe yupuli kaseka dento no mabo nanyu usira di isa wameseka shira ula fembe wameseka soro bolonfe donc wameseka shweni digi bolonfe wameseka bingani digi bolonfe wameseka fengore u digi bolonfe somo kanku ko do la ko se nu fe ko ni de nga sikan da fa soro da fa jawno soro ni ya fa fe kalan ko fe nu kumeta ni ba su ka si mata ye kala na be ga kala da sira la bla al san fe kalan so la mo ngum nu bora anga jamana ka kala to jamana ka kum na kala na san fo la bara jaru de dro be ga kala da sira la ne munu ya fo ku bara fitini mi so ke ku bin na fa soro do seulement bara la no kla kan na fa soro kala na
1: e ka fra ka ni nya fa le nu mbele jere le ka yere bara nyogon do ni o ye kala ni mabemba ka ko nye don baka do ye ale ka famia la ka fo ko konje mi ne kama walambla kalo sabe kanka class abaye ale ka famia la kalo folo ko kalande manka fui de kan aka sega la fien bo bawo abora wati jankalon de kono kalo flana en kono la abseka ta bom maudo la wali katase kulunge umamenu mbeseka dofara ka kalan donia kan kalo sabana en ko kanka sinsi kosobe bawo kalantan suriana kalande yere maje menu bala kalan hukumu kono la misali ala ni kalanje de la nanka ma lecture ni ajolinte wala kosobe ko kalon ka kuna filimi bala kalabe yani sanwere tache ale bulu